0: njani adikani angu. Manu chisuona mbia. Andi zopi. Ndiri pano inindi. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemucha farira. Karapau yukukocha no muto wekoko. Hondi. Karapau yukukocha no muto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchita. Uye, chiri utrabasi makuma rongo muna emiseskwa na mishanu kuru kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatika wenyara, nosabau, kanange marota. Kumasure kwazo, kakunga niza zese, zibikwa zetino ngatichida. Kwa kunyasa kuzisuka, nukuzichekera chekera. Nomutengo uu, wenta zisa, zingargi wange anu wano guma ku arongo muna. Hino, bataira pizera, no pepa, uye ngatitarire. Tirukuda zakati, uhowe murongo muna, ziri pakati no pakati. Kana mushobo umene uhowe za munazo. Koko imwe, mashavi na mairi emvura. Mazino marongomuna ehajo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyo. Tanazo zese izi. Zapera kuchena kudai. Nukuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambiza, todika na kusuka hove. Kwa kuzipara para, nukubisa matumbu, nukucheka cheka, kutuzinyase kutambira temperu. Kudai musina karapao, musa tutairi, kana kusenzesa hove zimweni, zopakati nopakati, zinuita oza kanaka. Apa, ngachite mukaka wekoko. Kupara para kuku. Kwa kunganiza mashavina. Mairi emvura yekupisa. Kwa kuvengera zvakanaka. Kwa kushinda. Kupedzepo. Kwa kuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko. Kuita tempero. Tovengera basi. Hayo yakatwiwa. Nosumu yondimu. Kwa kuvengera zvakanaka. Mubafia, kandai huwe no tempero. Yetaita, vengerai zvakanaka. Uye, siyai zvechipindirana. Mukati mwegumire miseswa na mishano. Musa kanganwe, kudumhaidza basiya no chichira. Kanange paratu, kuti nhunzi zitambire kure. Kupedzepo, tokocha hoedu, pamarasha, kana pahuni. Kuri kuisa nduruza. Tichikanda muto. Weta senzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumire miseskwa na mishano. Kudai huwe ya iva. Toi visa pachoto. Mukupedzesera. Tinotura imwe ni tempero ya sara. Kwa kukanda mupoto. Uye. Toi siya yechivaira mukati mwemiseskwa mitatu. Uye. Zoto ita. Mazuona kutuziri nyore. Kuda kuriga tinokanda padoko tempero. Yatavai zaia pamusoro pehove. Uye torka numpunga no salada ya matimati no sabora. Pamushobo uya wimuno kwanisa kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanyama suno. Ita yoko mbeyo, muno chifarira. Irigai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kakawanda.

venguwa irense tinangatiri kuponya tinangatiri kutasese tunadikana kukumbira kulekererwa basi basi tiri kuti tiendelere kumbiri ndatenda abelas asiyezisena mapinu wa kumatatu na matatu.

8 horas e 33 minutos. Naso, ziri kuzakugonekana naso. Mai mandisi ende kakemba kwa Hamisi Minginya. Angaite ozvipi nguva ingakwana nakuti tense tenso likane tina nguva. Nguva yacho ingakwana hapana kugoneka hapana chinatorwa futi. Tinahirira ningazvatotida uya panzi pano.

senze sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurutsa noko sorora kana kutikolera. Kana waitra kana kanyara zinyu ngesabao kana kuti ngimarota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhende kurutsa noko sorora kana kutikolera. Natogumbra msesu na mfemba mwe dingo zimu militare kure kure ingoma ya mhepo.

0: Aziwa ngoma ya mumbo kana ngoma ya madala kumbihwa kamu na mtetembe vanozi boshi na mpula mkati mshirungwa chedo kama mshinozi mtetembe umwe kuleva kuti mkati mshirungwa chedo isu wale mshakade kama mshirungwa kuziva solo kama kukuimba ukwale ndiani boshi na mpula
1: mbaisa na mpula
0: kusia kuimba muna muzi, muna mujimai, muna vana
1: nini ndiri baba o vana wa rongomuna ndakabara na mujimai wangu ndo wakansiari wana batatu mkati umwe otoimba wanozi Kristina ndakabara Kristina, ndubara Fati, ndubara Isa
0: nese vokaji?
1: Vokaji, nita urume ndi uu wanda wanari wali anozi Eti Desi Ate wakato we nao chon fupo chake yo pasho jishbae wakakonkore rio watu wanao
0: Muna mumba mwese?
1: Tinae
0: Kile
1: tese si
0: Maka imba mwese?
1: Maka imba tese
0: Maka nyuso na mwana?
1: Nini ndaka Davida kono
0: Maka nyuso na mwana?
1: Hei Ala chumosi
0: Chumosi Isha kukoma
1: Isha kukoma Nangazi ya kukoma Waka imba na makore gumi na mwana
0: Oh, sakadakati. Shadaluka shava pulukire padako padako trikuma kumpiri mukati mushirungwa chedu kama mushinozi ntetembe umwe ati chito kama utafungisa shirungwa chedu itusu uta kumupa zvemwene ngoma yomutetembe kana muimbe musharuka baba boys na pola ngoma zvokaa